Tiba di pondok, sebalik ang mandi. Babak badan kotor, adah bersih berseri, udah bersusun.